Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo.

0: Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Harap na kita tapurin lang. Ato ya ulat-lat.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.